nan sam yon ke sam tureu sai sai satria no yo satria no yo saudun fazavana ya safana kida na tes nam tarat skwafa kum fara fara falalana ansuno watiam atiam tutulon sfandat satria saudun fandesena tiro kita na reta mi akuk yon atria taleta tsenterena fafu fafu asia ni am tan lunak satria saudun esurat Mira na kitini, mandef na las Ranya faran waf, lamba mena uat Tadeu iran fita in fiena na sanga nas Satisa udon so tuzou Tsmanya tuk pnuna kotun ftiavana Letok sakaf panan tsike niam tafanau Anengu kunyan waf, kutinyavana

la. Mangina, mangina, unu wa wori vurna wanale. Ambu ni fani dinaya naure yambani fupetaka. Ambu ni fani dinaya naulambani fupetaka.